baby o display ne cars no minyanko homu ba yakika yakika cars ni cars ey ebinum kamfo mponko ebinum kamfo ntiasia na na yen die be kamfo urade why na wo kamfo no kamfo urade binum kamfo akomfo binum kamfo malamfo binum kamfo abeyfo ebinum kamfo ninsifo papa smesi wa bi wa bi wa bi

Ewurade anɔpɛ yi ɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu din mu sɛ bue ani ɛwɔ w'asɛm nso na yɛnhunu onwuma ne wo kwan sonkronkron sɛnea woyɛ adwuma biribi a atwa mu no na woda so yɛ adwuma no saa na wobɛkɔ so ayɛ nti abere mema wo kwan yɛ w'adwuma aberɛ a yɛgye w'asɛm na yɛde ananti wɔ Yesu din mu na yɛabɔ mpa yɛ yi amen. Joseph Nanakudia, good morning to you, my brother. Piaga Piaga, Kofo Gidra Ernest. And we are Mamu Shami Nina, Unyamin Shram, Mamu Shami, Ewa TikTok, Nyamin Shramu Mamu Nina, Kwaba. And I know make of our assembly a buy a war a janum a day ye di ye na ye nimye but me person me true highlight a kakra etoso scripture na me fire ye no ne wo and Proverbs chapter 30 verse 17 mesa di be a peace ne but Proverbs 30 17 tiny okay and ni a ye a ja eh. Na ebu enetie enimtia no esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ena na akorye mba abedi wonu metutu ye no wonu mani o esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ye no ena akodye mba ebedi ye ehu o eye serious baburi ensemu ewom. Ah, the eye that mocks a father and scorn to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. Na ebu enatie enimtia no esubonten ho kwakwa de bi betutu egu na akode emba abedi saa eni no wenyina na okasa in relation to honoring fathers and a proverbs wa mesa wo scripture baako. Proverbs chapter 6, verse number 16. Tiasembi. Proverbs 6, 16. Uya kwada uwo ho. Umu mame, umu papa. Ante, ante ajo. Ante ajo. Nano na ubisa sa adena nuwa oyesa. Enemi di bibe kan ho. Proverbs 6, 16. Adien siya ina urade tain. O tani. Ye kase nyanko po o tani bibi. O tani bibi. Ane. Na adian sui. Ene yene krachi wadie. Nyanko po si me krachi. Eh. Ye kase obi echi wadia. Kainti teno. Obi din echi wadia. Nempo mpo. Eti mi bubon. Bomotu wem. Bokum. Ibiya bomfi. Nibiya bowechi. Yaden yesi wadi na chiwade. Onyankopon se enie mansia bi ochi. Adie nsia ena urade ta otane. Na se enso bi nso wo ha eye na chiwade. Obi wodi obi a chiwade ka no a. Ani mo power pani bi. Power pani bi. Abaye bi. Ewo Akra ena obi de ne nsa eka ni tiri obi de ne nsa ka ni tirim akwada yi su sa se obi de ne nsa ka ni ti ne de nsa ka uti a wunye ni pa wo se won ti ase akwada yi su sa na papa bi frɛ no mpanimfo bi frɛ no gyina nkyɛn. No mbusa asade, no se, o beba ufri esremu beba akra no. Ne papa eye adie bima no.
na ne chiwa diye nse ubi di ni nsa beke ni ti. Iti saha diye na ni papa ye ye no asei. Enti adia ebe mana kuma ato ni ye muane se. Ajise ye di no eko sirim. Enti ni pakura na wadi ni nsa kano wano esi ye jini sika. Na wadi ko sirim na ni papa kusa kwa ya di kurona mano. Ne chiwa diye nse ubi di ni nsa beke no. Unyankopɔn se nie mansun bi wo ho a ochi enzia no kura ne eye wo tai keke kura wo se ye ne tai na afi ose ensu no ose ochi na pese

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enwom no so. Die be ba na ko. Friendly service and fearless nina. Esu ni sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bi

0: Eradi nyankopon hye wo pa. Onipa bɛn na te sɛ Eradi nyankopon. Apo ɛne asrochi ɛmputi ne nia. Oyɛ din. Eradi bɛyɛ wate.
1: Achio.
0: Yɛntɔ ankomo ne so. Enti odi chinchini. Achio. Awo pɛ ayarisa. Oka wo toye wo toye wo toye no sa toye.
1: Achio.
0: Sika ne be di unse na de kɔ pɛ ayarisa. Achio. So eventually scan nyina be sign.
1: Be sign nti na kakakra.
0: Okay.
1: Nti na kakakra nti na maye shop. Na shop ne na me fa no mangum. Nti edu ba bi na scan san na me ka che my wife say me pese.
0: Acho o ba Facebook a ye the video bi eto. Ano pe bro be dru hano na o se Nancy Paka emo eso ni mu. Ansa nante na den den. Edu on of course take is we na o se Dr. Parko si etumi di ni search na odi ni be rusty do her because no a bre onipa bre o
1: na bre
0: kafra
1: bre
0: kafra
1: edu be bi na fi me di me manage che ma sha se me flew ya na mo mo bua me flew wa na maka che won se
2: pejo ni kakra pejo
1: ni maka che won se se me ni ho a srem se do mo ye ma me no mo nso me ma ne mu e ma me because ebusha foni na pa me me mami anka mini mi se anka da obetumi abuam no me mami ne ni fla
0: oh
1: ntimi ana me hwe ne kakra kakra asade we so abetumi ti anytime mami ne me frani bia besu sa e frani obesu sa nti e oha na mi da ho fim kra na oha na obi che mi bi kakra ma fo de bi kakra ma ne se onji ndidi nti bedu ba bi na afi me hwe ablabo no nka cho ba na se scanner kaka crack tame ti pese me electrical shop minye shop kakra na bob ne fan nyome bia obi beta se be bi bia den edi na me di yesa de no ti yesa de no so da edu be bi na eye ting

0: ase homa bebia wo biara gambling wey true inti twa no ahwe yie mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana agin krato yatum
1: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchu misi. E mami confidence. De muni nina.
2: Se wushia ama na misi fite yi gusuna mesrea. E yo wawa wawu. Medi kel chako toothpaste. Ene chuchu misi. Oba diye ni pa. E wubi diye muno. Enye diya ye kel chako toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutukru. E si ashe. Enye numunka. Shure se.